对，阿沙巴的尼阿达瓦，我修来瓦费瓦诺，我西非个佛学个都爱布鲁格拉马达啦，我讲我嘞爱瓦汉个路都懂啊，佛嘛佛啦都被美丽跳出 Triple O，你莫诺达里达里嘞个多被摩托就到个个懂啊，我那都个路呀被个路被阿达布鲁格拉马贵啊，我阿好尼，我佛啦也是靠多了个嘞个，阿妈摩托个摩个我阿妈嘿。Oh, wat fuga ding mo tolo ngai api hop wa te pa mok mo tolo ko to be ta pa wa ko lo be fa ro ngai pro ko la man ni te ta be i nga lo ya pe ko nga lo be ta de mo fa fa ta i be a o fa ko lo ko ni o e ko nga ki mo hi fo nga we ta o ta fa no nga i e i ta o ko ni fa no be o le ni ta pro ko la ma o e fi fini pe a ki sa ngai lo to pro ngai lo to fa ni fi ko ki mo fa hi nga fa nga ta o e fa ro nga Whadongo hi whanonga pe mo whi maari a tua no fwoi a mounga hei loto pe mo mounga hei loto whare. Noe, ko ngā ura koe tau tala o ngā ngā lei ki hei whiawhini, koe malanga whakai ki au e ahoni, e na whahoka tui ai toko ni se tua da lahi, si pinga tāuwha, e mihe whaangalu tuko i a o leo pote.

te iha ngahi, ka kai tolahi. Ko iena ni he kaiki he waka o nofu ai, ka e tū e fufrataha i he mata a one one. Pena e lahi ene lea ke te kina utolu i he ngahi fratata o pehe. Ko eni na e alua tuha tangata tūtui, ke tūtui. Pehe ene tūtui na e ngangana ha tenga ni ihi ke vehala, pia puna mai e whaka marupuna o na ukai o osia. Pia ngangana ha tenga ni ihi ke ngahi potu mga maka, ai e na ikai ke loko lahi ai e kerekele. Pia tua e kemo e ne oho hake, ka uhi na ikai ke matolo e kerekele. Ka e hano hake e la ane vela hia. Pia koe mea i he ikai fai a ka ne mate ia. Pia ngangana ha tenga ni ihi ke potu a kau tala tala. Pea tupu hake e ngahi a kau tātala o ka asia ia. Pea ngangana ha tenga ni ihi ke kere kere korele i. Pea fua o taki fua te au ai ni ihi. Fua no fulu ai ni ihi. Pa fua tolu mo fulu ai ni ihi. Ko ia o te li ngā ke ne o ngoi. Vese on fulu mā walu. Pe mō whanau mai ki mō tōru ki hawha tātā o i tangata tūtū i. I rong hataha o ku whanau ki he wholofola e pule a ngā ka i kai tau, o ku hau ai whiri o whaao ai mea nai tō ki honoloto. Ko e nia nai tūtū i e ve hala, pe ko ia nai tūtū i he potu makamaka, ko e toko taha ia o ku whanau ki he wholofola o ne puke fie fie lewa ki e. Ka au i kai hanoaka ia te ia. Ka au whakatai mi pē. Pea au ka hoko ha whainga taa pea whakatanga ka uhi ka wholofola. Pea tū kia rewa. Pea koia nai tūtū i he potu a kau tala tala. Koe toko taha ia au whanongo ki he wholofola. Pea koe loto mo ua ki māma ni. Moe whakaheke heke a koloa. O ku kāsi ai e wholofola. Pea ne tai fua. Pea koia nai tūtū i ke kere kere kua rerei. Koe tō taha i au whanongo ki he wholofola pia tau. Pea ko e nia o fua, o fua te au, ai ta fua o onongo fulu ai ta. Pea fua onongo fua tolongo fulu ai ta. Tau ngata mea he. Vesi manako kuloto ke whai meha ki poupou nou nou mō ki tau tolu he ahoni. Ha pia he kōsperi nei lau, kōsperi a mātiu wa he tā tolu. Pea koe uofuru mā tolu e konga. Ai au pehe ano lau. Koia nei tūtū i ke kere kere kōrerei. Koe tō taha ia o whanongo ki he wholwhola pia tau. Pia koe nia o ku fuo te au ai ta, fua ano nunga fulu ai ta, pia tolu nunga fulu ai ta. Ai haki i ka veinga, o ko fuotu ke whamaunga kia i ki poupou o e pongpongini. Mā tiu wa he taha tolu vesi hiwa. Koia u teri ngā kene o ngoi. Pe koia u teri ngā kene whanong. Ka vei ngā e mahina, o tau i kuna kotoa, koe ofa pe a kalaisi. O tau i kuna kotoa, koe ofa a kalaisi. Le sone a honi, taha pene ha tala noa mahino mo ki tau tolu siasi. Ai tala noa whakataata ki he tangata tūtū i pia moi kere kere whā na e whaia ene tūtū i. Tala noa si isu ia whelave pia moi anga e tau nofo hifo ke whanongo ki ene wholwhola. Koe tala noa e tangata tūtū i, nofo taha pe ene whakamamawha, ki he mahu inga,

e whanongo le rei ki he wholawhola ai o tua. Pea tau tui whoki ki ai. Ai tui mo lau maarie, nai mau he tangata tō tō i, i he kere kere ko le rei. Ko e toko taha ia u whanongo ki he wholawhola, pea tau, pea koe nia o ku fuo o fuo te au e ta. Fua nongo fulu e ta. Fua tolu mo fulu e ta. Aia koe tau ki bez maranga aia. Koia u te ringa, kene o ngoi, pe whanongo. Koe tau ka veinga o tumpongini, kune whakamamba whai e mahu inga o e whanongo. Ka tonu e te whanongo, pea e tonu e whekau, o mai kia kita. Ka hala e te whanongo, pea koe lau whanongo e, e whekau ku omi, kia tau tolu. Ka tonu e te ongo, pea kune omiai e liliu, ki ho tau roto, ki ho tau lau maarie, pea mo e tau mouni. Pea koe pōreia mā ki taua i he pongpongeni. O ku ui ai ki tau tolu, ki tau tari aki, ai wholawhola e o tua. Ai loto o kuanga mai vai, mo e loto o ku hanga maarie. O tuha pea mo tau, pea mo e wholawhola e o tua. Tala noa whakataata ia e honi. Taha piha tala noa mahino, mo maheni mo kumoutoro. Tala noa ke tangata tūtūi. Maranga niena e whai si isu. Kai tūu matanga e whukakai. Pena e whainga si isu ke whakamahino ke kumoutoro. Ai pureanga o e o tua, peko e pureanga e langi. O ku whakataata ia ki hatangata tūtū. Nāne tūtū e ne ngahi te ngā. Ke ngahi konga kere kere whā koe. Koe kere kere ura ki. Koe ngahi vehala. Tala mai na e puna mai e man puna. O kai mo tosi. Mo mau mea tokoni mea ngai tenga ko ia. Koe kere kere koe nie kune whawhafo ngai. Ai whaahinga ka kai. O ku loto fe feka. Ai whaahinga ka kai o tae fie tuku loro. Ai whaahinga ka kai o kui kai ke nau fie whanongo mo whakaongo ki he wholawhola e otua. Koe whahinga ka kai u nau whanongo pe ki he wholawhola e otua. Ka au ki kai ke i aiha mo moi mahino i ta. Kau pe wholawhola ai, pia foki. Hiku a ngā pe ia. Nei kai aha, te ngai e ta. E mo ui. Kau hiko e ha, he na e tō oie ke ngahi potu o whiwhika. Ke ngahi loto, oku i kai, ke nau tari ai ko si sukaraisi. Kaha tā puni he te wolo ia. Aho nau ngahi teri ngāmu, nau ngahi loto. Ke e uana anau tari. Ai wholawhola e otua. Kere kere hono ua, tala noa ia koe patu maka maka. Nei kai fulahi e kere kere e tala mai. Nei tuai e kemu e ne oho hake. Kai pangona e kai matoro e kere kere. Pea ihe alu hake e laa. Kau hii nei kai loloto hono aka. Koe mea nei hoko nei mate. Whakataata e kere kere e. Kiha ka kai o unau tari fie fie be. Ai wholawhola e otua, mo whanongo ki ai. Ka au whakataimi pe.
whakatahi mi pe. Hoko mai ha whakatanga. Hoko mai ha whaingataa. Ko uhi koe wholofola e o tua. Pete nang tū kia lewa. Pete nang whakafisingai. Pete nang i whaka i kai. Pete nang hola lewa. Mehe o tua. Koe kere kere hono tolu. Koe potu tala tala. Kere kere koe ni ufaa tala tala ia. Ki haka kai. Oku nau whanongo ki e wholofola e atua. Ka oku nau nofo ki nau tolo o loto mo ua ki maamani. Ai ngahi mea koloa wha afu ofa. Oku nau mamata ki ai. Ai whaka afu ofa pe moe masani. O unmeesi. Ai koloa, ai paanga. Moe hanga fua hano ngahi koloa. Tala mai, kuahi koloa nunu mo vete. Oi maamani koe ni. Koe kakai ia unau nofo. O loto mo ua ki maamani. Fuatataa ia kia kinau tolu. Ai kere kere hano tolu. Koe kere kere ia. Te koe potu tatala ia. Kai kia te ngai e tupu. Arhake pē. Tātala ia. Kā asia ki nau tolu pē nau mate. Kai kia nau fua. Koe kere kere hono whā. Koe ia kere kere kua relei. Whatata ia ka ki nau tolu. Oku nau whanongo. Ki he wholwhola e o tua. Koe kakai o nau mau e nonga mo e whie maari. O nau mau e loto hanga maari. Mo veke veke. Ke whanongo ke wholwhora e o tua pe tau. Ko ki nau tolu ia. Tala mai o fua no o fulu. Fua te au. Mo fua tolu mo fulu. Siasie ahoni. Koe pōre e aho ni. Ko whee kere kere utai ai. Rawa peke te tak taha tala. He aho ni e kere kere utai ai. E kere kere whika ura ki. E ngahi vee hala. Peko e ngahi potu maka maka. Peko e ngahi bao tala tala. Pe koe kere kere kua tāo. Te ke lawa pe o whakahoa he tai nimi. Aho mo ui, moe mo ui. Ki he ngahi kere kere koe ne whā. Nā ku tā loto mo ua pe. I he ngahi koloa e maamani koe ni. Maho inga e tau whanongo re rei. Ki he wholofola e atua. Maho inga e tau whakaongo, ki he wholofora e o tua. Maho inga ho tau mahi roto, ke whakawai vai. Pea tūria se e tārika mo i te moro, ke alu mamao. Tala mai e ka veinga mahena koini. Oku tau i kuna, ai mea kotoa pē. Ofa bea kalaisi. Ofa ia kalaisi. Tala mea utau ikunai. Ikunai ake fili. Ikunai ake maamani mwano ngai koloa. Ikunai ake te wolo. Tau hoko ai koe kakai. Oku whakahoi fua ki heo tua. Tau hoko ai koe kakai, oku fua, fua te au, fua anongo fulu, pea fua tolu mo fulu. Koe hea anonga he fua, koe ofa, koe merino, koe fe ofo ofani,
koe anga moko moko. Moe hāfua, moe hāfua. E ngāhi fua ko whalau mai. Mono ngāhi lelei. I he wholawhola e hoi. Koe whaka amu ia. Ke tau fua. Pea ke aonga ngāhi fua ko ia. Ki he kau moiaki. O unau moi moi mai. Whaftai beke o toa ko hi koe wholawhola. Tā pua koe ahoi. Kune omi peia ke hau koe ako maa ki tau tolu siasa. Omi peia maa ki tau tolu ke whakatonu tonu ki hae tau ngai mo ui. Pea moe tau whono ngā. Ai maho inga. Ke tau whakaongo. Whanongo ke tonu. Pe tau whakaongo. Ai wholawhola o toa ko whai maa ki tau tolu. Maho inga ha tau ngai loto ke tau whuka vai vai ki tau tolu. Pe tau tari ei ko te shukalai si. Ke ne haa ere mai au ne a fio. Fua tuu no talo ni. Pe tau ke hoko ai a talai. Hano maf mafi manonga ia. Tau ange lau maare maa nion. Ke ne haa ere mai au fai tau kina. Mo whuka ai wholawhola e honi. Ke ngāhe loto, mo ngāhe lau maari e. O ki nāu tōru whanonga mai e honi. Amen. Ke tau loto. O tōa maafi maafi. Ko koe ia e tamai mo e alo mo lau maari e maano ni. Koe o tua nā ke he kamata ngā, pia kuke he loroto ngā. Pia teke pihea i pia tae ngata. Koe o tua au ki kai ki aha ata o e whiriuriua ki. He koe maa oni oni, pia koe tāpua a hoa whia. Mau ke i whakamu oni whataha pe. Katoko hoa whio. Hei kai mua toi ta. Koe au mau kau whataha mai mea mo ui au mea si. He tala e langi langi pe mai ngei a e a fiona. I au kukei tū tai pe ho maafi mafi mo ngei a mo langi langi. Talo mei tuai. Pe a pe ai pe o pāna ngā. Mau whaftai atu. Kau hii koe whainga maari e kuke tuku mo mau tolu he pungpungi. Tuku ta i he pungpungi. Sāpate ka koe ua i sāpate o he fitu i maahi nā. Pea ko hai ai halo toi ta i fie fie. Ke tuku ai gloria pe mai whuake ta i hoa fio. Ofa mai tauhi kuke whai mau tolu. Pe mau lawinga mo nuai he awha poloa koe. Mau ngoi pē rawe mai ho whā. Rawe monua i whaifukau e wāhe ngā, au mai. Sea e kōsi rio, se tuata la. Māsi kau se tuata. Kau māsi ngai whā milio e wāhe ngā ngā ue. Mau whaftai pē kou hi ko. Kau mai mok mau tolu. I he whanonga nā mau whai. Māhina ko mariwa tuna. A mau kaua i he rau he maina whōkoe. Mau whaftai pē ko hi, ko se mau kau wholau na nau wholau atu ke whatonga. Ai se ai wāhe ngā kau mā se tuata lahi. Ngo tare e kita kau mā e pure hiva. Kau mā si kau hiva. Pē ke mau si whā nau wifi. Mo ki nau tolu kotoa pē si kau wholau na nau wholau atu. Ke whafo ngai ki mau tolu ke senturi ua e lotu. Kau mai te au maa ua e konferensi. Ma fua malo pē ke hui ke tari lotu na ke whai. O ke whakatu uta na tōku ki tonga lawa e whatongia whai kuna. Pe kuna ufoku mo ui mai. Ke hauka te mau fua whatongia whai. Maro tu bea ke tāpok mai. Tāpok maha pau ngai whāmili,
se ngai fa me le ku ki tonu ha mama se ngai fa me le fe ma ha lotu ma to ko kai fu nga wa e fa api mama hi pliso ne ka ma fa ma hakina ma lotu ko afio ke fa ita po mai ho afio ka po mai e prime minister fon wan ka ma no ka utaki ma si ka utaki lotu wa hufia pe ko afio a ho merino ke loto loto ye te mautor neva mau fano ke tau pe mo se kolo a ke fai ngai fono ha o ma man ka mau lot pe ga te ko o mi merino e afiona mo fi o fo fani ke no fo loto ye te mautor ka pe no mai ff ka va ina Mbahano ki family. Ake taa kuina fataha mai amu mautoro hono kotoa pe. Nga wea ngai ahoni maulot pe ke hali maho lau maari. O faka kato pe ke fraa ue folofola e ahoni. Ki he loto pe amu lau maari e ahon sisi. Mogi nautoro kotoa pe bea mai. Faka kato e mautai kakato. Pe ke fraa ue mautai e au. Mumua pe ka maumumiyatu. Hu malote o mau fai e kreis o mau egi ko sisu kreis o flahe atua me tamai e me lau maare maa on te mau tau kutoa pia taingata e taingata e meni o maalo lahi atu mau tolu ko hui mau mea mai ki he popo fa lau maare e pungpungin e atawan ke lau maare e gine taa po mai ki mau tolu Pe mō māua āwerei, pe mō eiki, o wharahi atu.

0: Ame. Wenga ibi soni fakala kala ka fonua. Oku fenga ai pure anga ke fakatoka pe ihe lotu. He ko tuku fakaholo fakapure anga pe nia. Na italu pe ia mihe ulak fa. Pe ane ongo e to mohu mu. Ne ongo e to no no. Ai fere mo fafo hono ngahi pore. Pe ane ongo kufai tangi pe fakahe ka pulo pula. Kaguya ai tui. Oku ai eiki o tau. Ahono fakafua. Pelan fakalakala ka fakatau hongo fulu ai pure anga. Me tau wafe wano ke tau. Wafe tolu ni ma. Ai aku tau kamata hono fononga ia. Oku moto aki. Ko hatonga tu uloa ihe wafe tolu ni ma. Oku fakatoka ihe otua motonga. Ko tau tofi. A resilient tonga by 2035 grounded on cord and tonga is our inheritance. Ko e fatu pasiate ai pure anga mo e fonua i e tau ki e tau. O ku fai hono tutu i mo hono kore e pure anga ki e ngahi potu ngā aue. Ke nga ua mai hangahi whakakau kau whakalotu mo ngahi vesi folofola ke whakaheke heka aki a ngahi visone e fonua. He ku hulu hulu e he folofola a ngahi tapa kotoa o ku tau mua ki ai a langa whakalakalaka. He toi palove ape, palove pi vahe tafa vesu tolfa. Koe fai toto nuo kune hake aki iha pure anga. Ka koe fai hala. Koe maa anga o hakakai. Ko ta anoa langa whakalakai tonga. O ku kehe iho no natula. O ta tau iho no ata. Pe am hono fuo. Koe funua a tonga au si mo vai vai. O ku masiva koloa. Masiva mahafu. O ku masiva kakai. Ko tonga koe funua whakafalala. Ie anga o e vahe vahe whakamaa manilahi. O e langa whakalakalaka. Ko tonga koe fonua uwhika hua i maamani, i ngai fonua tū lawea ngō fuata ki he whakatamaki whakai nā tū lā. O kā wai ai whiri uri wake ai ea. Koe fonua au maulalo pe au malawa ke puria, i e tupure kina mō whakakea ke maulu ngāngi ai revolo ki ai tahi. Koe fonua au hiki mō whariki ki muri, o hange koe mena e mea ke sea. O kuna u whakapaea i tō apure anga, Regulaka, ai toko lahi o kakai, tonga o kunau whakabaya in usila Amerika, pe mo Australia, riunga tolu ia, ihe kakai o kunau itongani. Koe fonua kulai ne mua, ihe lahi ai ngahi mahaki i kai pipihi. Ai suka, ai toto maa lunga, ai kansa mo mahaki mafu, hufanga he whakatapu. Koe fonua kulai tahai, lahi tahai ai mau whaka ilonga whakaako. Me ngai university, o whakahoa ki he toko lahi o e kakai mo e whonua. Mo e hāwhua ngai nau nau o kumau e tonga i he taau o e whakalakalaka. Pea koe konga ai, o e ngahi pōre koe au whaingata ki tauhanga matu e kina, pe te tau mau hano solova anga. Pea koe ebe ngahi konga ai te tau malawa, whataataki ai, te tau malawa pita tō whenga ki tau toe mo uilerei angi. Ka koe ngahi ata to tonu e tau whakalakalaka, whakafonua, mono ngahi pore, o kua ngeha tahi. Pea koe tahi koe ia kuhua mai. Ka neongo toa ia, ko tonga kua anu anu helelei o kei tuholo aki. Ai ngahi tāpu aki whakautua, talu pia mihi hake a loto. Pea kei wana wana iki mai pe, ai mena e tui kia mori toni, ihe nehimi. Tau kau moe kahau, pia e hulu noa, ai monu ia, moe lelei atonga manakoa. O kukei ai pe a manak lelei ia ma atonga. O kulot pe a maamani. Pe ane onga koe senturi pe ni eua ko tau ausia. Kako tonga, o kukei tolonga mai. Ko lalanga lo tu koe konga ho tau tuku whakaholo. Pe ko tau a manaki anga be ia. Ne ongo ai ngahi koa pore whaka maaman lahi. O kutau whihanga hangai mo ia. O ku ompe he o tua e fonua. O kufi unga mono kakai. Ka ku kehe atonga, he tau lau kau aki, koe whanua lotu. Koe whaka amu ia, ke tau whaka papau i koe whanua lotu atonga. Ka ku ikai koha whanua mau lotu. Koe kamata anga eni o senturi tolu, pe ku tatonu ke toi whaka papau i anga e whenga we aki a e lotu. Aia ku whaka whafonga mai e siasi, pe amoe whakalakalaka ai whanua. Ke iompe o tu anga iho anga awe ke tau whenga we aki moia. Ka ku tau tai maarie, o ku tau mau angai whanua o hangeko Australia, o hangeko New Zealand. Aia gue hana kau fuka fonga heni. Ke nau hanga o faito ko nia. Ai langa fukalakalaka e fonua o tāna ki mai ki heivi. O ku malawa he ki fonua si. Po mampea mo vai vai ke tau fuka kato. Tau kei tuku paa e pure anga vene afio. Ke fuka hoko pe tuku fua ai langa fukalakalaka e fonua. O faka patonu. Ki e folofola e otua. Hangego e kave inga malanga ia. Ai hau e fonua. O tō folofola malanga o senturi hono wā. O elotu. Ke tau viki viki he eiki. Ko viso ne me taloni pe ke tau nga au pe tau viki viki he eiki i he mea kotoa. Pe ako efe mā nga au e ake alo tu me whakalakalaka ai whonua ko ne kātoa ia ai tupe ki he whala. Ko whafonga te talamonu, whafonga te ikpremia pe mui pureanga ne afio i he toenga kātoa nga senturi o kauwheia. Ko tawanke o tua ke ke itoka hono finangalo pe ke ihoko pe ai whenga au ake. A langa whakalakalaka e whonua. O makatu unga pēia. Mō whakapatonu. Ke ngahi tu utu uni. O ko mai sihova. Pea ke kei tu uloa atonga. Ko e whonua munu ia. E ko e moto e tasila. Ko e otua motonga. Ko oktofi. Lewelewa malanga.
1: Tiki mea mai ake, ik pare mea reo, ona poto ke tau leonu waske laku, yono omi ai, fika umahu inga koe ne tau inasi ai. Pea ita miri tau hoko atu ke hiwa, ane nai fui ne asmai programma koe pahe fono wawau, ita miri ke aiki iliriu, mua mai ai Paris koe Australia, pea ito ki hoko wawau. Ahe ko hingoa e hiwa, ko e maka maire o tō ngā whai hiwa, te wita lāwaki. Poni, ko fōnga wharerea tō ngā tapu waki.

que koe la vai a hiwa koe vai whanau wa au tau hoka tani ki he wahe kolo wa. Ka e tukuma ke hoka tupendo whuka malo ia ia kina utolo. Ni nga sponsor e tau polo karama i he poni. Wa whanga whae lea o wawau kahani ma. O toke ta alani tangtau. Mo e ko siri o. Pea be fuki ke whanga whae lea wawau kahano. O toke ta wriami la tu. Mo e ko siri o. Nika inga lo fuki e family koina oksana. Siu alai moana he whikau ta tafu koene manatu ofa me San Francisco he ne kui ko whai whikau sa stapa tau tai palo ka koene si pekia ai ngalo fok te pehefo ki a Pepe Amato Jr. me api ko penili me San Francisco, Amerika whamalo lahi atu ke ngahi tokon ko toa pe ke lawa kwa watu. Ai ngai po kalama kama fola o e ngai po kalama mahu inga o e katoanga sentuli ua o e lotu ki nasi ai.